8:11 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio, of course. Sa mga maaga naka-tune in po sa ating programa, good morning, good morning, good morning! Kapatid eh, nag-almusal ka ba? Ha? Sa mga hindi pa nag-almusal dyan at ngayon pa lamang mag-almusal, nako! Anong oras na? Parang wala kang karapatang maliit ngayong araw na ito, diba? Sa mga naka-tune in po sa ating programa, sa kani-kanilang mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyong lahat dyan. Baka iba yung pupuntahan ninyo, kapatid, ha? Dahil kahapon ang topic natin about pag-ibig. Baka iba yung pupuntahan mo. Mahuli ka. Medyo galingan mo, kapatid. Sa mga maaga nakatutok sa ating programa na naisa po magpadala na kanika nilang mga mensahe, di ba? Mensahe, song request, or kasagutan mamaya sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Andito lamang po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Apat na oras ang ating pagsasaluhan, mga kapatid. Sana'y huwag niyo akong iiwan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga wala pang ginagawa dyan, ano plano mo sa buhay? Parang wala ka nang ambag sa lipunan yan, di ba? So sinasabi ko, nakalimutan kong gawin yung morning routine ko na magmumog. Medyo parang sumasabit ang aking boses ngayong umaga. No? Parang kailangan ko ng two months na day off with pay. Good morning! Sa mga maaga nakatutok sa atin dyan, ang mga chuper, hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta sa kalabasan? Kumain ka na ba? Sa mga estudyante po natin dyan, kasi may nagpapabati dito sa ating text line na sabi nag-e-exam daw sila ngayon. Nag-e-exam ka pero nakikinig ka sa akin. Anong trip mo, kapatid? Di ba? Ako ba yung ano nyo? Ako ba yung topic ninyo dyan ngayon? No? Ano yung text line ninyo ulit, DJ Max? Sabi dito sa ating FB page. That's 0935-810-8217. Okay na yun, nakapag-chat ka naman na sa FB page ko. Nakapagparamdam ka na doon. Okay na yun. Good morning, DJ. Pag-greet nga po si Judy Kumba. Ano yun? Di maka-move on kasi di nakataya. Lumabas daw number niya sa STL. Nako! Uso pa pala ang wedding, kapatid. Ano, meron pa pala yan? Akala ko kasi ano yun, kabali na yun sa naimbestigahan. Para sa mga naghihintay sa ating question of the day, sa ating katanungan portion, ang ating tanong, mga kapatid, ano ang mga signs na isip bata ka pa rin hanggang ngayon? Ulitin natin, ano sa tingin mo ang mga signs na isip bata ka pa rin ngayon? Ay, isa ka ba dyan? Or may kakilala ka or may naaalala kang minsan may nakaaway ka tapos parang isip bata naman ito, no? Kung may nais kang ibahagi sa ating text line, padala mo na yan sa 0935-810-8217. A big shout out sa kapatid ko na kumain ng champurado with java rice. Sa asawa kong kumain ng pandesal na sinawsaw sa ketchup sabay sawsaw sa gatas. Anong trip nyo? Diba yung mga isip bata dyan kung makipag-aaway sa mga ano, sa mga kalaban nila, sa mga kaaway nila. Yung mga sumbatan, mama mo blue. Eh literal na blue. Diba ganun yung mga sign na ay, naku, isip bata tong kaaway ko na to, diba? Ewan ko ba? Anong thought process ng mga yan, diba? Walang maturity, walang professionalism. Paano pa maging professional sa awa? Yung dapat kalmado lang ba ganun or dapat medyo brutal yung ngiwat ganun. Again, ano sa tingin mo mga signs na isip bata ka pa din hanggang ngayon? Kung medyo nakaka-relate ka sa tingin mo isip bata ka pa rin, or share mo yung kwento mo sa ating text line. O yung mga signs na sa tingin mo ay isip bata ka pa din ganun.
Yan ang sa pananalitayan pati na rin sa gawa, di ba? O kung sa edad mo ay na 27, eh magkaiba pa rin yung ang tawag dito, yung tindigan nung chinelas mo, di ba? Yung kanan nasa kaliwa, yung kaliwa nasa kanan. Naisip bata ka, kapatid. Para sa mga ano eh, ano yun? Tawag dito sa mga naka-Duralight, uso yan. May pa rin makamove on doon sa Duralight. Meron pa rin ba yung mga kapatid na Duralight? Alam ko meron ang meron na sumikat eh, yung ano eh, yung sandugo, di ba? Muli, kapili niyo pa rin po DJ Max dito po sa The Breakfast Show. Tatawid tayo hanggang maghapon, di ba? Although maririnig at mapapakinggan niyo lamang po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Eh, yung kasing binigay sa atin ni DJ No Name. Hanggang doon lang yung oras natin. Kung pwede hanggang ang gabi tayo, eh, di ba? Kung pwede kong ipasok na yung pasok ko ng Sabado, pasok ko na rito, di ba? Kahit hanggang alas 10 tayo magkasama-sama, kahit hanggang bukas eh, malatin na ako. Diba, kung hanggang saan yung kakayanin ng boses at ng katawan natin para kumita ng malaki-laki, diba? Iko-consider ba ni DJ No Name ang 6 hanggang 10 p.m. na overtime? Anyway, again ang ating text line 0935-810-8217 ng aking FB page naman mga kapatid ay DJ Max. That's DJ spell space pala. Space Max, M-A-X po yan mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Feeder Karma with a song called Kalapas Tanganan. Back to back with Sandy Greets, My Elusive Dreams. Keep it right here on 107.1 and 107.1 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: More fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist. At 6 a.m., DJ with No Name will wake you up with his program, The Breakfast Show. At 8 a.m., DJ with Name will further energize your day with more upbeat songs. At 9 a.m., your favorite mellow songs are on the queue. At 11 a.m., the funny DJs will join you with their lunch break show. At 1 p.m., your favorite love songs are on the deck. At 3 p.m., Quarter Mix will give you every type of music, either new or old songs. And from 9 p.m. to 4 a.m. of the next day, you will surely enjoy the relaxing music of Moonlight Romance, featuring the best of mellow, love songs, and the best golden hits. All day long, 24/7. TAPS Radio is here for your total entertainment. This is Kenneth Thomas, your student broadcaster.
2: Yeah, baby.
3: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
4: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
3: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
4: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
3: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

MJ Monterde and KC Tandingan with Palagi. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Synchronizer watches, guys, it's 44 minutes after 9. Short 9, 44 na nga po mga kapatid. Hindi ko kasi masabing sweetheart. Nandun ba rin sa dila ko yung ano eh, yung tawag natin sa mga ganun, no? Sweethearts. Anyway, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Kapili niya pa rin po DJ Max. Again, hanggang tanghali po tayo magkakasama-sama. Sana ako yung inyong pakatutukan. Sa mga nagme-merienda dyan, sa mga oras na ito, baka naman po pwedeng makahingi ng konting ayuda sa inyo, di ba? Dahil nagtaas ang presyo ng singil ng kuryente, presyo ng petrolyo, dami naman bayarin, grabe naman na. Bakit parang hindi sumasapat ang trabaho? Parang kailangan ko ulit maghanap ng mas mataas-taas. Kailangan natin ng extra income na naman. Kailangan na naman maglagari ng katawan, di ba? Hirap mabuhay sa lipunan ng di nagkakasundo ang gobyerno. Grabe naman. Anyway, meron nga po tayong nakabinbin na katanungan na para sa mga kakatutok lamang sa ating programa. At ito nga po ay, ano sa tingin mo ang mga signs na isip bata ka pa rin hanggang ngayon? Eh kanina nga, ang dami nang nagpadala ng mensahe nila. Sa mga di pa aware dyan, pwede nyo pong ipadala ang inyong message sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking FB page na DJ Max. So mahaba-haba ang ating oras sa pagsasaluhan. So mamayang hapon na naman, maghapon lang na nakaupo. Sabi dito ni Texter 7671, good morning DJ Max. Sa akin, DJ, sinasamahan ko po ko pa yung mga anak kong magluto-lutuan sa lata ng sardinas para masubukan din nilang sumaya na hindi lang gadget ang hawak, DJ. It's me, Emil Abalos. Tama yan, ano? So magandang imulat natin yung mga anak natin na ano, na tawag dito, sa mga ganyang bagay. Yung physical activities talaga na tawag dito, yan nga, luto-lutuan, pero tama naman yun, yung ginaguide mo sila. Mamaya may mangyaring kakaiba, di ba? Luto-lutuan, habulan, mga ganyan, taya-tayaan, piko, bahay-bahayan, wag naman yung ano, alam nyo na. Sa bahay-bahayan, wag na kayo maki-join, hayaan nyo na yung mga bata doon, di ba? Diba, kaysa yung ano, maghahapon silang ang tawag dito, nag-gadget, nagse-cellphone, diba? Ang laki ng impact niyan sa cognitive development ng bata. Diba, cognitive development, Jean Piaget. Diba, mas maganda yun kaysa yung, yun nga, violence, mga ganyan sa video games, panayang panood ng mga video sa TikTok, ganyan. Alam nyo ba, meron akong nabasa sa libro, ito na naman ako sa nabasa, no? Na mas lumalaki daw na confident at saka mas lumalaking malakas ang pangangatawan ng isang bata na dumaranas ng rough housing. You know what's rough housing? Yung usual yung ginagawa natin ng mga bata na nagre-wrestlingan, yung mga nakakaranas daw ng mga physical contacts na ano, na laro, ganyan, mas lumalaking confident at saka mas lumalaking tawag dito, healthy. Kaya yun, binabaldat ko yung anak ko. Grabe naman pala. Then, you might wanna check that out, no? Sa, kahit search nyo sa Google na no, GMT mo yan or chat GPT mo, kung totoo ba na mas lumalaking confident at saka mas healthy ang isang bata na yun nga, dumarana sa mga ganong activities, di ba? Legit yan mga kapatid, totoo yun, no? Sabi dito ni Marky, 21 na ako pero naglalaro pa rin ako ng Pogs. May mali na sa'yo kapatid. Hindi na yan normal. 21 na, naglalaro pa ng Pogs, ano? Tapos pag natalo, mumuryo, di ba? Naglalaro pa ng text, yung mga paliparan, ganyan, apiran. 21 ka na, di ka naka-move on sa kabataan mo pag ganyan. Grabe na yan, kapatid. Iba na yan.
times before. DJ, di ba pwedeng namimiss lang yung pagkabata? Alam ko namang namimiss natin yung pagkabata. Pero at your age, at 27, 28, 29, 30, naglalaro ka pa ng text at pogs. Grabe na yan. O ina yung pagbabalik tanaw mo sa kabataan mo niyan. Sobra na yung pagkamiss mo sa kabataan, di ka na nakamove on, di ba? Nakalimutan mo may mga responsibilidad ka na. DJ, bakit yung mga vlogger ganyan din naman? Isip bata rin ba sila? Medyo. Ang tawag doon, cloud chasing, di ba? Para maging relevant pa sila sa content creations nila. Sabi naman dito ni Princess, wait lang, asan na yung message niya? Sabi ni Princess, nagagalit ka pa pag inuutusan. Hindi yan pagiging isip bata. Pagiging tamad yan, kapatid. Tumatawa mag-isa. Depende. JB Suarez lang. Depende kung 3 yan. Depende, di ba? Tumatawa mag-isa. Kasi may mga time na binabalikan natin yung mga embarrassing moments natin or yung mga jokes na nakakatawa pa rin talaga, di ba? Yung bigla mo na lang naalala, natatawa ka mag-isa. Yung iba naman, wala naman nakakatawa, wala naman binalikan, tumatawa mag-isa, may mali dyan, kapatid. Medyo kailangan mong kumonsulta sa eksperto, makipag-ugnayan sa mga eksperto, baka meron kang prescription na dapat bilhin na nakalimutan mo lang. O, gaya ko ngayon, tumatawa ako mag-isa. Pero hindi naman yun, pagiging, alam nyo na. Kumakain pa rin ng Marie Biscuit. Uy, masarap yan. Kinakain ko kasi yung sana ko eh. Sarap gaya yan, Marie Biscuit, no? Ano yun, kailangan mo pang makipaglaro sa mga bata eh, no? Grabe. Parang normal lang naman yun, yung nakikipaglaro ka nga sa bata. Diba? Basta ano yung sinusulit ko lang pagkabata ko, DJ. Grabe na yung pagkasulit mo, overstaying ka na kumbaga. Kailangan mo nang mag-move on sa part na yan. Ay, ako DJ, hindi ako nakikipaglaro sa bata. Nakikipaglaro lang ako, ano yun? Hindi ako nakikipaglaro sa bata, gumagawa lang ng bata. Grabe ka. baka kapatid, saludo sa'yo. Sige nga, paano yan, no? Paano yung ganyan, no? Bata-bata, paano ka ginawa? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. At medyo natabunan tayo ng mga mensahe. Sige, singit pa tayo ng konti. Pag humahabol ka pa sa magulang mo, pag-aalis or mamimili sa palengke, sabi dito ni Renchi. Yung umiiyak ka pa, no? Tapos naglulupasay sa buhanginan. Sa bahay ninyo kapag hindi ka naisama. Isip bata yarn? Okay ka na ti. Parang akala mo iniwan ka. May tro ko may yarn? Anyway, for the meantime, let's get back to the music. Dami na nating nasabi at ang dami pa rin nating dapat basahin. I've got a song from Morissette and Danielle Padilla with a song called Nothing's Gonna Stop Us Now. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name's DJ Max.

Was Beanie Beanie by Jano Gibbs, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Marks DJ Max. 10:11 on the clock for those of you guys na hindi pa rin nakatama ang kanikan ng mga orasan. Alas G's na po ng umaga, mga kapatid. Malapit na naman po ang pananghalian. Kabilis ng araw ngayon, ano? Parang saglit lang, no? Ilang kembot lang ang Hulyo, biglang mag-ano na naman, mag-agusto na naman, mga kapatid. August 3 nga po eh, no? Pasokan dito sa top. A big shoutout po sa lahat ng mga listeners natin ngayon dyan. All around, Isabella, good morning po sa inyong lahat dyan. Again, meron po tayong hanging question. Meron tayong question of the day for those

nag-aabang. So meron mga nagtatanong. Pakiulit nga po DJ kung ano yung katanungan. Ating tanong, ano sa tingin mo ang mga signs na isip bata ka pa rin hanggang ngayon, ah, di ba? Napakaangas na katanungan. Medyo yung iba dyan, parang ang ginagawa ay binabalikan yung nakaraan, binabalikan yung kabataan nila para ang tawag dito, ma-justify na hinihilang inner child. Kapag naglalaro ka pa ng Roblox, sabi ni Mark, parang okay lang yun, di ba? Ako nga at my age, naglalaro pa rin ako ng Minecraft. Kung may karagdagan kang kasagutan sa ating katanungan, pwede mong idala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito ni Giancarlo, para sa akin DJ Max, madalas maraming gusto sa akin, bata ngayon. Medyo topic ka, Giancarlo. Ano yun? Hindi ko maintindihan yung ano niya, yung message niya ngayon. Medyo choppy. Words pa, shout out. Ewan ko kung totoo to. DJ Max, naglalaro ng Plants vs. Zombies. Uso pa ba yan? Meron pa rin bang Plants vs. Zombies? Sa kumpare, kung nakikinig sa akin ngayon, kung totoong nakikinig ka, paki-video nga itong pag-ere ko ngayon. Sige nga, kung totoong nakikinig ka, video mo to. May dumating kasi akong long lost friend, yung aking kapatid sa kabilang ina. Ewan ko, nakikinig ngayon sa akin ng aking ninang din dyan sa bahay nila ngayon, si Ninang Nida. Tagal ko na rin di nakita. Ninang, tatakbo akong kagawad ng barangay natin, pakiboto ako. Pakikampanya na po ako dyan sa may District Somera, Quezon San Isidro, Isabela. Tatalunin ko yung mga kagawad natin dyan na ang tagal-tagal na sa posisyon niya, hanggang ngayon wala pa rin nagawang maganda. Patama sa mga politiko, hindi naman. Pero mali mo, tumakbo nga akong kagawad. Bigla akong mauntog sa pader, ganyan. Biglang ma-realize ko na, I guess kailangan na natin ng pagbabago dito sa ating barangay. At ang pagbabagong yan ay makakamit lang kung makakamtan ninyo ang serbisyong tunay mula kay DJ Max. A big shout out sa aking kumpare na nagbabalik dito sa Isabela na galing pa sa kabilang bahay ng kanyang babae. Parang Jerry Gonzalez, Engineer Jerry Gonzalez. May kumpare akong engineer. Dati engineer lang to eh. Manginom to eh. Ang pag naartig to eh, nag-uubor ng bahay nila. O kaya ewan ko ba? Kailangan na natin mabulit, parang Jerry, engineer. Kumakanta sa harap ng electric fan, sabi ni Des. Isip bata yan, pag kumakanta pa sa harap ng electric fan, ganyan si Jerry. Big shoutout din sa aking misis na nakikinig ngayon. Ewan ko, nakikinig talaga siya. Habang pinapakain ng peanut butter ang aming anak. Pag tumatakbo pa sa Dayamihan. Sa mga Dayami, meron pa yung antahag doon, yung napagkapaasan nung palay. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko tawag doon. Yung mga tumatambling-tambling pa doon, no? Yung mga edad 30 na, ganyan, 27. Naglalaro pa ng tagutaguan. Yung mga edad 25 pataas na naglalaro pa ng tagutaguan, OA na yung pagkabata nyo na yan. Yung iba naman eh, isip bata pa rin yung ano. Masasabi siguro natin isip bata pa rin yung naghahanap pa rin ng iba kahit may asawa na. May pinatamaan eh, no? May nakikinig kasi sa atin dyan, kailan ka ba magseseryoso? Kailan ka ba magpapakasal, parang Jerry? Excited na kami na makiakabay yung. Naglalaro ng laruan, di na tayo bati, laro tayo bahay-bahayan, sabi ni Tricia. Nako, yan ang sinasabi. Hindi, eto yung mga hindi pa rin talaga nakaka-move on sa pagkabata. Yung mga binabalikan yung larong pambata talaga eh, no? Kinakausap ang sarili, hindi na yung pagiging isip bata. Ano na yan? Baliw na yan. Nag-aantay ka sa crush mong di ka gusto, sabi ni Jay. Marami garo di isip bata ang nakikinig sa atin ngayon. Marami nag-aantay sa crush nila na hindi sila gusto.
Ang daming ano. Ang daming isip bata pa rin. Nagdo-drawing sa may sa pader gamit ang Crayola o kaya lapis. Partida 23 na ako, DJ, sabi ni Steven. Yan, isip bata yan pag ganyan. Grabe na yung pagiging creative mo. Sumobra. Diba? Sa sobrang creative mo, gumawa ka ng sarili mong mundo. Kukuha pa ng bayabas. May kakilala nga ako, engineer na, kumukuha pa rin ng mangga ng kapitbahay. O kaya santol. Pwede nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga kasagutan sa ating katanungan sa ating text line 0935-810-8217 or sa ating FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Dionne Warwick, one of my favorite old songs here. It's I'll Never Love This Way Again, back to back with Celine Dion's Power of Love. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

That was Survivor with a song called The Search Is Over. Only here and still here on 107.1 and 107.9 Tapos Radio. Kapili niyo pa rin po DJ Max. Well, a big shout out pa rin po sa mga nakatutok sa ating programa. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Malapit na magtanghali. Shout out sa mga maagang kumakain dyan kasi mapapa-OT yata. Shoutout sa kay aga-agang nagre-red horse dyan. May napadala kasi ng picture eh. Anyway mga kapatid, meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga kakatuning lang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga signs na isip bata ka pa rin hanggang ngayon? Meron kang funny experience or memory or kwento na nais mong ibahagi sa ating text line, pwede mo padala yan. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page na DJ Max. Paki-like, share, and follow nyo na po yan mga kapatid, ha? Paki-like na po. Sabi dito ni Aizen, isa sa mga science DJ na isip bata ka pa rin hanggang ngayon is kapag gumagawa ka ng science gamit mga shampoo sa CR. Like how? Paano mo ginagawa yan, Aizen, ha? Hindi ko napagdaanan yan. Ang naalala ko, yung kapag nag-shampoo ka, tapos hinuhulma mo yung buhok mo sa pating, mga ganyan, mga sungay, di ba? Ginagawa nyo pa rin ba? Gustong-gusto mo ng laro ang pambata, sabi naman dito ni Jack. Ay, but wag ako. Ikaw lang yun. Kapag, baka gustong-gusto mo pa rin ng mga laro ang pambata, Jack. Ako, ano bang larong pambata? Alam niyo yung Nerf Blaster, yung bumabaril ng mga gel blasters, ganyan, o kaya yung foam na ano. Dati kasi, nung nanonood ako ng Cartoon Network, kung napaghahalataan na, no, bumalik yung kabataan, ng Cartoon Network, usong-uso yan noon, yung Nerf Blaster. And by that era na naging sikat ang Nerf, wala pa yung mga malls dito, like Robinson, yung tawag dito, basta yung mga Toys R Us or yung Toy Kingdom. Okay, nyo lang nalaman na Toys R Us yung biggest doon. Yung iba kasi yung biggest doon eh, Toy Rust. Toys R Us, yung mga ganyan. So sa Manila lang, at that time, medyo pricey ang Nerf Blaster, di ba? Wala, gustong-gusto ko nung laruan na yun nun. Ano pa ba yung mga laruan pang bata na gustong-gusto ko? Yun lang naman. Pag may iba na siya, sabi ni Aju, parang iba, parang yung topic na yan, nung ano pa, nung kahapon pa yan, kapatid. Ang topic natin kahapon kasi is ano, when signs na, ay, ano ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon. May mga natabo ng messages nga rito na hindi ko na binabasa kasi tapos na yung topic natin dun eh. Move on ka na. Nagngangaw-ngaw yan DJ, solid high protein.

ang tawag dito, de-board. Para di lang ma-board. Nakikijoin sa mga Chinese garter, sa mga piko, ganyan, diba? Isip bata ka. Grabe. Sabi naman dito ni Pauline, ano sabi ni Pauline? Kumakain ng biscuit na Marie or inaagawan ng bata sa pagkain. Yan naman tinatawag nating durbab. Hoy DJ, normal lang din naman po yung kumakain ng Cerelac. 21 here, sabi naman ni Ashi. Cerelac at your age? Nakita mo ba kung para saan yung ano? Nabasa mo ba yung box ng Cerelac? Kung anong age intended para kainin yun? Grabe ka naman, di ba? Hindi ka na ano, hindi ka na isip bata niyan. Papunta ka ng ang tawag na dito. Ang hirap sabihin yung salita kasi yun eh. Ang hirap pumanap ng ibang word. Kapag umiiyak, kapag inaasar, mali mo na uubos na yung pasensya, kapatid. Eto DJ, nagluluto-lutuan pa rin hanggang ngayon, sabi ni Rezi. Alam mo, napansin ko, no? Karamihan nung bata na lumaki na nagluluto-lutuan, na paglaki nila, hindi marunong magluto sa totoong buhay, di ba? Yung nakikipag-away DJ tapos sinabihan ka ng mama mo blue. Sumbong kita kay mama. Alam mo magandang rebat dyan? Sabihin mo mama mo sumama sa TV Patrol. Kasama yung... Talagang ano, DJ, kasama yung pagkaing Cerelac sa pagkaisip bata. Sabi ni Shane, ano ba naman yan? Bakit yung dina-justify na hindi isip bata yun? Pwede pakibasa yung karton ng Cerelac kung anong intended age ng mga dapat kumain nun. Ayaw mo sabihin sa crush mo na crush mo siya. Ay, maraming isip bata dito, Garod. Ay, wala palang word na Garod. Maraming palang isip bata na listener natin sa ngayon. Mga hindi kayang umamin kay crush. Sabi kasi dito ni... Ano pangalan? Paula. Sabi dito kasi ni Paula... Ayaw sabihin sa crush mo na crush mo siya. Oh, yung mga yan, yan yung mga isip bata daw. According to Paula, di ba? Mga hindi kayang umamin kay crush, mga isip bata daw kayo. Siya yun ha, hindi ako yun. Wala akong sinabing yun yung point of view ko. Point of view niya yun. Mamaya makancel ako rito. Uuin naman ng DJ na to, di ba? Point of view ni Paula yun ha, guys. Hindi ko point of view yun. Sabi naman dito ni Natsumi, pinapatulan ng bata. Isip bata DJ yung mga nagpadala ng messages, sabi ni Simple Guy. Parang may mga nag-aaway naman dito sa ating ano ngayon, sa ating chat, no? Anyway, alam niyo ba mga ano, mga topsians, mga classmates, parang medyo lumalala ang lipunan, ano? Kaliwat kanan yung mga tawag dito, mga aksidente, mga violent ka crimes, di ba? Nagiging rampant ng sobra-sobra nung nangyari sa lipunan natin. Mga nakawan, ganyan, patayan. Ang tawag dito, bukod sa lumulungkot ang mundo, nagiging marahas, di ba? Tumataas ang presyo ng petrolyo, tumataas ang singil ng kuryente. Ano ba naman yan? Hindi mo na lang tinataas yung panty mo. Lahat na nagsitaasan. Pati yung pride ng kapitbahay mo tumaas na, kaya yan, tinaas niya pati bakod niya. Sabi naman dito ni Zenith, ano ba yun? Ako na nag-iisip bata sa school pero di nila alam kapag sineseryoso ko yung sarili ko. Ay? May pinagdadaanan si Zenny. Bakit hindi ka siniseryoso sa school ninyo? Hindi ka siniseryoso ng crush mo? Ang lalim ng hugot ni Zenny sa puntong ito. Anyway, kung mayroon nga bang karagdagang mensahe or shoutouts, greetings or song request, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin bisitahin ang aking FB page na DJ Max. Malapit na po ang tanghalian, mga kapatid, anong lunch ninyo sa oras na ito? Sa mga walang pang lunch dyan, manood ka na lang, di ba? Nakakabusog yun. Alam mo,
What's worse is yung gutom na gutom ka na tapos sa FYP mo sa TikTok eh puro pagkain yung lumalabas. Parang ang sarap i-block ng mga ganun, no? I-unfollow yung mga ganung tao. Parang pinainggitan ka pa. Parang kasalanan pa nila yan eh. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I got a song from Chicago with a song called Look Away, back to back with Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, still here, DJ Mac.

O diba, saan ka nakakita na plinay ko rin yung sarili kong music bed, diba? To check lang kung alerto ba talaga yung nakikinig sa atin. Ay, umi-airin na si DJ Max, oh. Eh, biglang nagdere-derecho yung awitin natin, mga kapatid, diba? Nagulat din kayo doon. Kasi sa totoo lang, nagulat ako doon. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kababayan natin. Nakikinig ba rin sa atin sa mga oras na ito? Sa mga walang kasama dyan at piniling tayo na lang ang samahan, hello. Sa mga wala namang kausap dyan pero feeling-feeling na may kinakausap, di ba? Hello po sa inyo lahat dyan. Magandang tanghali po sa inyo. Hindi ko kasi kaya yung kaya, no? Yung sa kabila. Pasensya na. Hanggang dito lang talaga kaya ko. Pasensya na. Short yung aking lungs, di ba? Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga di nakakaalam ang ating katanungan. Ano sa tingin mo ang mga signs na isip bata ka pa rin ngayon? Or kung may kakilala kang isip bata dyan, share mo naman yung kwento pa kung

0: Ano mo nasabing isip bata yung kakilala mo. Pagdara mo na yan sa ating text line, abangan ko ang iyong mensahe. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Pwede mo rin naman ipadala yung mensahe mo sa aking FB page na DJ Max. Mahaba-haba pa ang ating oras na pagsasamahan. Although we're down to the final hour of our program, e maya-maya po ako'y magpapaalam na upang pakainin ang aking katawang lupa. Siyempre kailangan din naman ng enerhiya ng aking katawang lupa. Wala na akong chakra, diba? Sa mga walang pananghalian dyan, mag-lunch ka na kapatid, diba? Kailangan mo ng pananghalian. Oras na para basahin ang inyong mga mensahe dito sa ating text line as well as yung mga nag-chat sa aking FB page. Sabi ni Seth, parang ang lalayo ng mga kasagutan ng mga texter natin ngayon or mga chatter natin. Parang hindi na related dun sa bakit ay signs na isip bata ka pa rin. Kasi sabi dito ni Seth, nagpupuyat kahit wala namang jowa. So ang daming isip bata dyan. Malamang sa malamang si Seth ay isip bata din. Diba? Kasi nagpupuyat din, no? Sabagay, wala ka na sa tamang pag-iisip niyan. Maasa ka eh, di ba? Bilis ng panahon, kapatid. Dati umaasa ka lang sa pasalubong na ice cream ng mama at papa mo, ngayon umaasa ka na sa taong hindi naman mapapa sa'yo. Isip bata pala ako, sabi ni Marie. Ako nga rin eh, dun sa mga pinagsasabi ng mga texter natin at saka ng mga nag-chat sa atin, dun ko na-realize na somehow, may pagkaisip bata pa rin pala ako. Or am I healing my inner child? Or is it me or is it you? Which is which, diba? Sandwich? Sabi naman dito ni Enzo, alam nyo, masaya maging bata kasi pagtanda natin, iisipin natin, puro problema tapos sasabihin na gusto kong bumalik sa pagkabata. Which is true, diba? For real ka dyan, Enzo. Diba? Ang lungkot dito, if I were to meet my 12-year-old self again, sasabihin ko na wag mong madaliin yung araw na bata ka pa. Sulitin mo ang mga oras na nakikipaghabulan ka pa sa mga kalaro mo, sulitin mo yung mga oras na simple lang na mga problema mo, mga nasirang preno ng bike, ganyan. Yung pagtulog ng maaga, di ba? Kasi kung bata tayo, di ba? Ang aga tayong pinapatulog ng mga nanay at tatay natin. Kasi may gagawin silang kalokohan. Matulog ka na ng maaga. At puwet ka na naman dyan bukas. Pag natulog mo, may lumilindol. Pag natulog mo, may umuungol, di ba? Ano yun? Mama naman eh, mami naman eh, daddy. Sana kung pinagawan niyo ako sa sarili kong kwarto, para kahit magpuyat ako, di ba? Bakala kayo sa gagawin ninyo. Ay, pero totoo yung sinabi ni Enzo sa part na, di ba, mamimiss natin yung pagkabata natin, which is true, ha? Ang hirap ng maging masaya ngayong matanda ka na, di ba? So, totoo yan. Tsaka sabi nila, gumawa ka ng alaalang nakakatawa at masaya sa pagkabata mo para pagtanda mo, meron kang tatawanan. Eh kung napakaseryoso mo nung bata mo, na wala kang ginawa kundi mag-aral na mag-aral, ganyan. Although I'm not saying na puro kasiyahan at huwag mag-aral na mag-aral, ha. Wala kong sinabi na ganyan, mga kapatid. Mamaya sabihin nyo sa mga magulang, sabi ni DJ Max, magsaya lang. Tawa ka ng tawa maghapon dyan. Diba? Hindi, make some memories na worthwhile na alam mong ikasasaya mo, ganyan, di ba, na may pagtanda mo ay may tatawanan ka. Wala yung water dispenser namin dito na libre. Bakit yung water dispenser dito ngayon di hulog ng piso? Wow na ako eh. Anyway, so may mga pahabol pa rin pong mensahe dyan, feel free to send so on my official text line 0935-810-8217 or pwede naman po sa aking FB page na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Jenny with a song called Like Jenny, back to back with BTS, Boy With Love. right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

That was Starship by Nicki Minaj, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, Mams DJ Max. Hello there! Nalate po yung aking trackpad, pasensya na, no? Yun lang yung kinaya ko eh. Ulitin natin yung part na yun. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan! Ayun, may energy na tayo. Sa mga oras na ito, may mga nakikinig pa rin po sa atin sa kanilang mga sasakyan. Panigurado ay babiyahe na medyo malayuan. Ingat-ingat po sa inyong biyahe. Sa akin kung paring nakikinig pa rin ngayon sa kanyang sasakyan. Parge! Kailan ang inuman natin? Meron pa rin po tayong nakabinbin na katanungan. Yes po, pakiulit daw yung katanungan, DJ Max. Ang ating tanong, ano sa tingin mo ang mga signs na hanggang ngayon isip bata ka pa rin? Or kung may kakilala kang isip bata, paano mo nasabi na siya ay isip bata, di ba? Hirap kasi na judger lang tayo, gano'n, di ba? Marami dyan, marami yan sila, di ba? Mga judger, gano'n. Kung mayroon kang nais ibahaging kwento sa ating text line, padala mo na yan sa 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito ni Titus, pag natutulog ka ng maaga, isip bata ka. Nako! Dami garot ba? Dami palang isip bata sa na-listeners natin ngayon. Hindi ba sinabi lang natin kanina na no, kasi noon nung bata tayo, hilig tayong patulugin ng mga magulang natin ng pagkaaga-aga, kahit gusto pa natin maglaro. Pero alam nyo ba, may napanood akong video sa TikTok na sinasabi na dapat hinahayaan natin na gumalaw-galaw yung mga anak natin kasi puno po sila ng energy. Huwag daw natin yung ipatulog. Hanapin nyo na lang, nakalimutan ko yung buong excerpt dun sa nabasa at napanood ko. Pag excited ka sa birthday mo, sabi dito ni Ate Kulasin. Pag excited ka sa birthday mo, isip bata ka, DJ. Dami din naman palang isip bata. Malay mo eh, something special yung mangyayari sa birthday niya. Ikaw naman, killjoy ka eh. Pero diba nung mga bata tayo, kasi talaga excited tayo sa birthday natin dahil sa mga regalo ng mga taong inimbitahan natin na hindi mataga nagpa-abot. Diba? Makikidibu, yung may dibu excited kasi ano, sa pera. Hindi naman negosyo yung dibu eh, no? Dapat makumpleto yung 18 roses, gawin mo 25, diba? Diba, meron yung 18 blue bills. Gawin mo 25. Bukod sa meron ka ng 18 blue bills, meron ka pang 18 yellow bills. Kinumpleto yung kulay ng currency natin, ano? Yung away, bati kayo ng kaaway mo. Tapos kapag nag-away kayo, hindi kayo nagpapansinan. Pag magbabati kayo, yung gamit ninyo is yung thumbs nyo. Yung may sinyasan pa ng ano, ewan ko na, saan na nakikita ninyo? Yung naka-thumbs up na, bati na tayo. Tapos pag-away yung maliit na finger natin. Finger yarn? The finger pala yung awayan ninyo at saka yung batian. May bagong may ganar? Abig shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Happy Go Santiago City na kanina pa daw naka-tune in. Pati yung mga kumakain dyan, hello po. Kain well. Sa mga may pagkain, congratulations kapatid. At isa ngayong araw ay mabubusog ka, di ba? Kapag ano yun, kapag kinakausap mo yung sarili mo sa salamin habang nagtututbrush. Sana all mayroong salamin yung CR ano, kapag nagtututbrush. Usually kasi nakikita ko lang yan sa mga hotel eh. Wala kasi kaming ganyan sa CR namin, pasensya na po. Di ba? Yung may mga ganyan eh, yan yung mga gifted na natahanan. Yung may mga kumikita ng 6 digits a month. Di ba? Ginawa naman palang basis yung salamin sa CR bilang ano, financial status mo.
Pero totoo to ha, ang daming eye-opener na messages kanina, gaya nga nung isa na nagsasabi na gumawa ka ng mga masasayang alaala, masayang memories mo habang bata ka pa para meron kang tatawanan pagtanda mo. Bata pa ako kaya nga naging baby mo ko eh, sabi naman din. Ano na ka ba? Sabi dito ni negative person. Bata pa ako kaya nga naging baby mo ko. Yan eh, man. Paki-mention nga po Sheila Grace, ha? Si Sheila. Sheila! Yung baby mo napadpad dito sa ating ano, text line. Lahat ng nagte-text DJ, may tinatawag tayong hinihil ang inner child. Ah, kanino ko pa sinasabi yan? Late ka. Late ka, Dave. Diba nga sabi natin kanina, malamang sa malamang, karamihan ng nagte-text or nagchat-chat sa atin ngayon na ang laging sinasabi is yung mga throwback na ginagawa na nung bata. Usually, yan yung mga hinihil yung inner child nila. Na minsan napagkaitan sila nung kabataan nila. Ngayon medyo nagkaedad-edad sila at nagkaroon ng kakayahang gawin yung mga gusto nilang gawin, eh ayun na nga, ginagawa na nila to somehow mahil yung inner child nila, mapagbigyan yung kabataan nila. Pero pag sobra-sobra na, hindi mo na pinagbibigyan, eh ano na yan, bonjing ka na. Anyway, marami-marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na katatawanan at kulitan. Samahan niyo po ako muli bukas para sa panibagong kabanata ng ating kabulastugan sa radyo. Ako po ang inyong nakasama. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid, classmates, and fellow Tipsians. And God bless us all. As I leave this program, meron lang akong nais iwang katagan na lagi kong sinasabi sa inyo. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you this song. A song called Sunflower by Post Malone featuring Sway Lee. Back to back with John Legend featuring Ludacris with a song called Tonight. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. This has been your DJ, now signing out. Bye-bye!

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa Tops ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa Tops mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Welcome to Quartermix.
1: Quartermix on Taps Radio 107.1 FM.
2: Nay, hingi po sana ako ng 500.
3: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
2: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
3: Ah eh, yun lang.

0: PS TAPS Radio.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
3: Hey!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!
2: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio. This is your 24/7 FM, Taps Radio. The core.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: yun lang!
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

0: La Division.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hey, hey!

Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: pinatunayan ng Tapa Chivers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Tapa Chivers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay amin pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
2: Ah eh, yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.